0: kita. Mana? Ito ang hit mundial. Manate.
1: Estás en Sónica Digital Radio.